0: pia ya
1: nau tha cha so pajama yi wala buj bi na wan nyu cha so han da ra wa cha yu chun da nam span ko nyu ko cha pajama yi ai su ba pu yi bi na wan na cha wa ta nyu ja yi meta wan nyu na nyu tun da nyu cha so ba na ki nyu na u gu cha tun dio en ko bas kha na wa ga dio cha so pajama yi wala pu ta sh na wan na cha wa ta nyu han da ra ma sa na span ko dio ai su ba susni akshay ko shak pajama yi wala pu bi na wa en kha na nyu tau cha su ba ma su yo han da yu we kwe ba pa na we na yo cha su ba chamo yi ai su ba ka hi na sun khana sa wai ko ta ji yo i go shak pa chamo yi yu chu na we na ente

na san wey shay suba wacha yue gan hosta na yo hando kucha wala wese na usbara kuna yo na ente bayamoy wala puy pilla kiki shuan na usta wa ay suba jamoy handa pchomose na yet kuso papa na yo na sabash ba ya suba jamoy wacha yue chunda na usbara kuna yo na ente bayamoy wala puy pilla na wa ta ma suba jamoy na uta wala puy pilla na wa he na yo na si suba jamoy kiki mina ficha ya suba jamoy metao se cacha su maño ya pane con año no no escucho con magina buen un bombo ya suba na quiso dio cato gasio ya suba llamó en hand ram tan llena ojo pane con año na en de pajamón igual a puipina aquí que no está ua ya su guacha yo de carne na sabes pa ya suba llamó y jechko en mina fuins pane con año ya suba llamó y kiki y tu que suba pacha ubia pane con año na en de pajamón igual a puipilla dio na sis bajante ya nos pane con año guacha llamó y guacha yo de un de na un sau na en de pan na un tabuela puipina o en año ya suba llamó y guacha pa yo na wo na tsa wo te na nyu ya me tao en nyu na nyu ton da na nyu ai so pa jamo ye en kwe pa ton chas kem na wo nu sa ja na a de pa jamo ton chas kem na wo nu sa na nyu ja so pa jamo wo cha yu a chun de na wo ji na si pa han da ja mo se na us pa na nyu na en te pa jamo ye yu a chun de na wo na pa su ko sa wo te na nyu ja so pa jamo na wo te cham so pa jamo han da mo se na us pa na nyu kwash pa jamo ni kahiu na wo eta wo ja hi meta wo en yu na yu tun da na yu ja so pa jamo i tun shas kha na wo no sa ngos yu kwash pa jamo i wala pui pi na wo he anda jamo se na us pa na yu na ba tu go cham so pa jamo i wo cha yu e kha ta wo ja meta wo ja so pa jamo i no su kwa ki gi pa na wo he na yu ja so pa sek pa wala cha cha a cha na vin cha na yu me tau ai suba na un tau wala sena ne wa wana cha suba namba tu ko cham su yo e u un skip na wa me tau cha suba sta go ba se na u yo kai suba ja mo ye wa te na u ko cha suba chi su me da na nyu na nyu me go dio yo ba ja mo inu sku ba kin ja sta go ba se mo ye kit ske ja na u na un so dio cha suba ja mo ye wala ka hi na u na ba tu ko sa welte na nyu ai suba ja mo ta na ba tu ko de ba u na u na nyu ya me da wa suba wala ne wa na u ta na cha suba ja mo ye cha un sku i me gi na nyu ya suba tengo me da dio ko es pa ja mo na en te pa ka hi na u na ta welte na nyu ya supa jamo y guacha yo echo onda na un sauna sa huespa na un ta uy pi na uhe na ñu ay supa jamo y wala tenga na uhe jam te me da uhe eka na supa jamo y na un wala puyua na un sa jam jikse supa kibni de pa puyua un maño yu maño supa jamo y acha eu fin de hoy tan hin ya supa jamo ye ta wes ko suki me pe wala poi na wai na yo ya supa jamo ye supa jamo ye i go shak pa pu yu na wai na ba suko ta wel da tio ai supa jamo ye acha na wa shu wa de sus ni ko jamo se me jamo ye ta la to kana sus pa gi na ba tu ko cham suba e ka cham supa jamo ye supa gi na yo ja una santa mo se cha i go shak pa jamo ye pu yu na wai na yo ai supa jamo ina ente pa wala kahiu na wa tiu ai supa na ta handa pu bi na nyu cha pal tu no supa jamo i wala wacha ta una sa wa supa jamo i upa ne gu na nyu ya supa jamo i sus ni ko pa i pa ne gu na nyu ai supa jamo i wala ki na un sun kha na ente na nyu i go shak pa jamo i kahiu u te ta supa jamo i en bitio supa jamo i kapillanas pa jamo i wala wacha yu e chun de na wa ta jamo i supa jamo i chu mem na wa i na nyu ai supa jamo i na ente pa handa ra pui pi na wa na nyu ya supa jamo i mo se chai ko shak pa jamo i handa pui pi na usan ko na wen kana am ba tu ko zawel da na nyu ya mata wacha jet ko supa maño una u ya pa ne ku te yu any pa ne ku na nyu ya supa jamo i tach ko va se wala thing na atach ko va se aso pa jamo i wala thing na us pa ne ko na nyu maño tsai kana swing span de tsai na swing me wan ne ya supa jamo i tamo shpa wala ayo thing na wa ya tio na end pa jamo i wacha yu tio na wa na nyu ai supa wute sus ni yu na nyu ya supa sumo tsai ko shak pa pu yu wa na wa na ente

nau ta i gua shak pa jamai han da bui bi na we na zang wei kwe te pa jamai e me tau ai su pa jamai i gua shak pa bui bi na we na nyu cha su pa chi na skem ya ka na en de na nyu i gua shak pa cha su pa jamai ma nyu cha su pa jamai wa la au ta na pa pa ne gu na nyu cha mi kwe pa sa kya cha cha su pa jamai ben u ra mata ja suba ki ipkoi pane ko nañu mbah ja ko hoy nañu na ente pa jamoi wala pui pei na wa na batu ko jawa ja ju ja suba jamoi handa jamos pane ko nañu ko pa jamoi pui pei na usta una ta wai ko te nañu na sis pa ma suba jamoi handa jamos pane ko nañu ko pa jamoi ja na ente pa jamoi pui pei ya wa ta wa ja me ta wa niu na niu tunda nañu ja suba handa ratun shas khau na wa ga ju ko pa jamoi na batu ko jawa suba handa pui pei na wa na Entem. Ai suba nam tha handa ra ba yua chun ta na wa na nyu je me thau. Ai suba jamai wala ka hiu na wa he che cham. Na sa wa shpa jamai pit stach ko wa shkna sko wa shpa jamai kola pi na un spa ge na nyu. Ai ba tu ko cham suba jamai cha suba mai nyu. Ya formación política en ya chazo pa jamai handa cha ai so pa jamai yu a chun da un sta ya me tau cha so pa jamai wala puita sta un spa gi na yo ya me tau cha so pa jamai handa ra pi na un skin pi na ba azu ai so pa kwa pa jamai yu a chun da na yo with the champ so pa jamai mo sa na un spa na gu na yo ya me tau cha pi sta chu ko shu cha ni a ka so pa jamai ko pan du so na yo cha so cha hi me tau cha pistach ko wish ka send you and you ja hi metau cha su ba handa ja you we pa skem na us pa gi na nyu with su yo ja hi metau cha with ko su ba push with su yo ki pe na pi ya bando u na nyu cha su ba ja mai us pa gi na tu na en te pa ja mai handa ba ka hi na u na ba su ko sa vuelta na nyu cha un thau ai su ba pu pi ye na nyu ja hi metau pistach ko wish pa ye te u pa ne ko mai nyu pi me ba ne na nyu mau drop cha su ba u ga nu che pi na u ne na nyu Y me tau na tun te ya pinas que un menas yo ya suba wala pui pina un sta cha nam bi un beski wete pa jamo yo wala pina un sia pagi na yo ya suba ai suba wala pui ta shi ya me tau ya pit ta chue we shu ya suba maño ka ke ja wala un sia ke na yo ai suba jamo yo wala ka hi na wa tio wala pui bi ta una sa wa shwa maño jamo yo pi yo ba ne ko na yo ya suba Pues tengo un mane de una hoja 15 de Jasper Tech Cabillana Huegui Nazio. Ahí su payamo y ya. Pues payamo y yo echo un de nada en tenaño. Ya y me tau tan tan da hueva uns en el maño. Ya voy y pilla un ego tenaño. Ya su payamo y un gallego negocio. Nada en te payamo y guala puy pilla en cuatenaño.

jazz pa sema ye na and ba ai su ba ku ipi na wo na and ba jamo ikahi na wo na ba su ku cham su na nyu ai su ba wo cha ta wo jan lu chu wo su ba su ba la thing na me ho ai jet ku su ba pa ch mi ku ba su wit na ba wo his kin mi ku ba su wit wan da wit us me wan da na nyu ja su ba ets ku ba se jet su pa cha gi ye thing na wo kan ja ta wo ku de cha thing ya ka ch me na nyu ai su ba jamo na and ba ipi ye na nyu ai su ba na me su ni ba yu ha na nyu ki chi mo yi cha na wan kana and as you just ba jamo igual a boy bi na nyu ga ja ja su ba jamo yi ikos na wan kana champ te ba na nyu bi te champ su ba uns pa na ma su ba pa na uns kana nyu ga ja ja su ba jamo yi han da kas na wan kana ente